0: Nabebe, coffee pa, pwede yung libre, menti kaso. I love you. Marami akong misyo. Sabi ko na akong bakal sa rin ka, no? Ba't ko pa saya? Ayak sa kita minyo. Ba't sa ko yung hinda? Sa kimi da usa? Ay!
1: Dios da fiel.
0: Ano na sa kapo tre di alas Reiniger.
1: Legitim pabo, tapa prosperabo, pabo ti un futuro, ti un speranza, pabo ti un...
0: Anda mo ya bisa bo dom delita ti aksi.
1: Awe, bandeklara ku kos.
0: Vibing back ku calm. Ay lo, lo mayo.